0: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Ballroom on 1!

0: dolor, eres calor.
1: One Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw, nyaw, nyaw. Utam!

0: visto qua o mai noc ne osa.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalim.

0: ang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Ballroom on one.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you.
3: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at Willabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
4: Beautiful Sunday. Basta Pinoy OPM Classics.

0: to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
6: At sinong kulabot?
7: Besh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
6: At parang batang-bata
7: dahil sa Era.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
8: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa Era.
8: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
10: Beautiful song. Basta Pinoy 2 p.m. Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: This Sunday, One Radio features the best artist, the best band, and the best performers. This Sunday, Sunday's Best featuring

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Pataka!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Pataka!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Pataka!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, iba yung pag-iingat sa bayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Isang patuloy na ang Cusai Massage Oil ay nap

0: This fall, may 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
1: At sinong kulabot?
2: Fresh, hindi ako.
1: Makinis to.
2: Parang walat.
1: At parang vatang-vata
2: dahil sa ira.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
4: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti. Kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
5: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ira.
4: Ira. 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
6: The best of FRC. Folk, rock, and country music. Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langin ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng na katutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Dati, pag inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
5: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Ako po si Juliet, nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Isa rin ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Ah, medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na
0: kami. Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black.
5: Also available.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Sunday Old Stock.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto niyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam niyo na.
5: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan. Dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
2: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Sunday on stock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus powder drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang best juice. During break time upang kumain, best juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Sunday, Olds

0: Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe.

0: on radio. 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Είναι η φόρση εντό.
1: Είναι η φόρση εντό.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong cream.

0: ng mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system, ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
3: One music, one voice, one mission,
1: one station.
3: One Radio News FM.
1: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
3: All in one.
1: Ito ang One Radio News FM.
3: Dai,
1: tindugo na. Bicolandia.
3: One.

0: Daily Diet. Kwento,
1: balita,
0: tugstugan,
1: aliwan.
0: Daily Diet. Alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Pulyana, sa One Radio 99.7 News FM. Tindugong na
1: Daily Diet.
0: Tugstugan, aliwan, kwento, balita, balita, balita.
2: Diyos malay na morning. Oh yeah. It's another day. It's another working week. Kaya magburuhat na kita kaboy. Oh yeah. Inat-inat din kahit wala kayong time. Ini naman po ang inyong lingkod. Bago masyado magayunan pero mahamutan. Tita Pollyanna in the morning. Buenos dias, Gloria Diaz. It's a good morning and it's a glorious morning. Wow. A 18 Kanmayo 2026. Daily Diet. Sariwang tunog, bagong tibok ng kamarines natin. Every day, Lunes hanggang Biyernes.
1: Daily Diet.
2: Whatever you do, you can't get away from your tita. Nakapagkapi na bang lahat? Dapat nakapag-Best Cafe Green na ang lahat. Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Huwag lang basta kape. Dapat kapeng-kapi na. Healthy-healthy pa. Sexy ka pa. Wow!
0: Balita! Balita!
2: Gusto nyo magpatumpik-tumpik pa tayo? Ano ba mga tablets today? Balitang mayon. Nananatili sa alert level 3 ang Mayon volcano. Ibig sabihin ay may high level of volcanic unrest at posible pa rin ang mapanganib na pagputok. Ayon sa PhilVox, tuloy-tuloy pa rin ang effusive eruption ng vulkan sa loob ng malapit o mahigit 130 araw, or that's 130 days. Nakikita pa rin ang lava flows, rockfalls, pyroclastic density, currents o uson, minor strombolian activity sa crater. Nito ang mga nakaraang araw, may naitalang pagdaloy ng lava sa Bonga, Basud, at Miisi Gullies. Volcanic earthquakes tuloy-tuloy pa rin. Mabilis na hot ash flows matapos ang pag-collapse ng lava materials. Nagkaroon din ng volcanic ash advisory matapos mamataan ang ash plume mula sa Mayon noong Mayo 16. Patuloy na ipinagbabawal ng PhilVox ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone o PDZ dahil sa panganib ng bigla ang pagsabog, pyroclastic flows, rockfalls, lava collapse, at ashfall. Ang mga lugar na pinakababantayan sa Albay, kabilang sa mga lugar na ito ay ang patuloy na pagkakaroon ng alerto, Kamalig, Ginobatan, Daraga, Santo Domingo, Legazpi City, Ligao City, Tabaco City. Noong unang linggo ng Mayo, nagdeklara pa ng state of calamity ang ilang lugar sa Albay dahil sa epekto ng ashfall at pyroclastic flows. Mahigit 100,000 katao na ang naapektuhan nitong 2026 unrest ng Mayon. Ayon sa mga ulat, may mga evacuation centers pa rin ginagamit sa ilang bayan habang nagpapatuloy ang monitoring. Nagbabala rin ang mga otoridad na kapag umulan ng malakas, posible ang lahar flow, mud flow, pagbaha ng volcanic debris sa mga ilog at paanan ng bulkan. Kaya patuloy ang advisories sa mga residente, lalo na sa mga nasa low-lying at river channel areas.
0: Balita! Balita!
2: Yan po naman ang balitang mayon. Ayaw pa rin niyang humupa. Gigil na gigil pa rin. Ito po naman yung nagpapaalala sa ating sangkantauhan na tayo dapat ay magkaroon ng matinding consciousness tungkol sa mga natural na mga pangyayari sa ating mundo. 130 days na siyang nag-aalburuto. Ibig sabihin, ayaw pa niyang humupa. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan na malapit sa Mayon Volcano, ingat, ingat kahit wala kayong time. Oh yeah? Oh yes.
0: Aliwan!
2: Good morning sa ating mga suki dyan sa Diet Public Market. Kumusta naman ngayon ang tawaran? As always, huwag mo nang tumawad habang wala pang buena mano. Kasi dapat ikaw ay magdala ng swerte pag ikaw ay nagbubuena mano. Hindi ka biglang tatawad agad. Siyempre makiramdam ka muna. Makiramdam ka muna kung may kita na ba si Suki bago ka tumawad.
3: Suki naman ang aga-aga pa, you're making tawad-tawad na. Why, do you have kasalanan? Uy!
2: Kumusta mo po ang iba't ibang mga sections dyan sa Diet Public Market? Lalong-lalo na dyan sa meat section, fish section. Diyan po naman sa dry goods section, sa veggie section, sa fruit section, sa dried fish section. Gusto ko yan kasi pang-almusal yan eh. O, oh, masarap yung hindi maalat na mga tuyo-tuyo. Correct.
3: Yes!
2: Para pa naman siyang bacon, no? Bacon of the sea. Ay, nakakatawa doon. 11 minutes magkalipas ng 6 o'clock in the morning. Dito pa rin po naman sa Daily.net. At tayo po ay mayroong audio stream sa ating Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Inuulit ko, meron tayong live stream kung nais yung makinig sa Facebook. Oh yes! Pwedeng pwede. Tuan-tuan si Kuya. Yung may mga lakad ngayon, syempre siguraduhin nyo nagising na kayo. Hindi lang po tama yung nakabuka ng iyong mga mata, dapat mulat na rin ang inyong kamalayan. Marami sa atin dahil nga naman sa ating mga pinagdadaanan sa pang-araw-araw na buhay, gumigising tayo pero tulog.
3: Gising na tulog? Oh, may mga taong ganyan.
2: Kaya dapat sinasampal-sampal natin ang ating sarili sa mga realidad ng buhay para naman tayo ay maging mulat sa mga pangyayari sa ating mundo. Kano eh? Uy, si Johan nandiyan na. Tuwang-tuwa. Good morning sa ating mga senior citizens. Kamusta na kayo dyan? Nag-inat-inat na ba kayo? Konting pa exercise at dahil nga naman umulan nitong magdamag. Hindi naman magdamag pero paudot-udlot yung pag-ulan. Baka gising na yung mga ano dyan, mga lumot-lumot. Kaya ingat-ingat tayo sa ating paghakbang. At baka meron na rin mga lugar na mayroong mga konting baha-baha. Let's always make ingat, pero higit sa lahat, mag-ingat sila sa inyo. Ganon.
4: Aray ko.
0: Aliwan. Tugstugan. Kwento.
2: Kamusta naman po dyan sa sentro ng daan ngayon? Kamusta ang traffic? It's still a green and a go. Hindi daw masyadong matraffic ngayon dyan sa sentro ng daan. Maliban lamang sa mga lugares kung saan po naman ay nagkakaroon ng intersection. Kung saan naman, yung iba hindi makahintay. Alam niyo pag mga stoplight na yan, yan pag red, stop yan. Yung iba daw hindi nakakahintay. Hoy! Ganyan talaga ang buhay. Dapat tayo ay naghihintay. Para tayo swertihin. Aha. Malinis na ba ang ating mga sidewalk? Kumusta ang ating mga basu-basura? Yes, dapat chine-check po natin yan. Sumilip-silip po tayo sa ating mga eski-eskinita. Baka mayroong mga nakabalahaw dyan na mga kung ano-ano mga basu-basura. Linisin na yan habang maaga pa. Oh, diba? I'm so arty today. Kumusta naman ang mga mag-aalmusal na? Ayan na naman. Ano masarap na almusal ngayon? As usual, pansit, spaghetti, lugaw, mami, pares. Pwedeng-pwede yan in the morning. Basta dapat nagkakalaman ng ating mga chan. Kawawa naman ang ating mga bulati. Uy! Ave kanyan. Sariwang tunog, bagong tibok ng Camarines Norte. Daily Diet with your Tita Pollyanna on One Radio 99.7 News FM. Ang oras 16 after 6 o'clock. E dyan sa inyo, anong oras na? Tugstugan! Tugstugan!

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
4: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
3: and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.
2: Narito na si Tita Poliana.
1: Kwento. Aliwan,
2: makipag-ulayaw,
1: tugstugan, balita, balita,
3: hola, hola, hola, hola, buenas dias, Gloria Diaz. At 18 pa rin po ngayon ng Mayo 2026. Daily Daet. Good morning. Kumusta naman po dyan mga nagkakape ngayon? Nagbe-Best Cafe 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Green. Healthy na. Sexy ka pa. 6:23 ang oras natin ngayon.
1: Balita. Balita.
3: Balitang Bicol naman tayo. Patuloy na pinag-uusapan sa rehiyon ang ipinapatupad na wage increase para sa mga minimum wage earners sa Bicol. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ang kabuuang 45 pesos wage hike na hahatiin sa dalawang tranche. Ang unang dagdag ay nagsimula noong Abril 8, habang ang ikawalang tranche naman ay nakatakdang ipatupad sa Disyembre 2026. Sakop dito ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa mga lungsod gaya ng Naga, Legazpi, Iriga, Sorsogon, Ligao, Tabaco at Masbate.
1: Balita. Balita.
3: Ang Bicol Agriculture apektado pa rin ng tagtuyot.
1: Balita.
3: Patuloy na inaalala ng mga magsasaka sa rehiyon ang epekto ng matinding init at kakulangan ng ulan. Ayon sa ulat, umabot na sa halos 4.8 million pesos ang agricultural losses sa Bicol dahil sa dry spell nitong mga nakaraang linggo. Kabilang sa mga pinaka-apektado ang ilang pananim sa Camarines Sur, Albay at Sorsogon.
1: Balita! Balita!
3: Samantala, Mayon Asphalt Cleanup nagpapatuloy. Nagpapatuloy pa rin ang clearing operation sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall mula sa aktibidad ng Mayon Volcano. Nauna nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilisang paglilinis ng mga kalsada at pagbibigay ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan. Ayon sa ilang ulat, mahigit 50,000 pamilya sa Bicol ang naapektuhan ng ashfall nitong Mayo.
1: Balita, kwento, liwan,
3: tugstugan. Bicol labor force kabilang pa rin sa pinakamababa. Ayon sa bagong datos ng Philippine Statistics Authority, Bicol, nananatiling mababa ang labor force participation rate ng rehiyon kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Gayunman, bahagyang tumaas ang employment rate ngayong 2026.
1: Kwento. kwento, aliwan, balita.
3: Magandang balita naman sa mga healthcare sector matapos buksan ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang kauna-unahang acute stroke unit at brain attack team sa rehiyon. Layunin nitong mapabilis ang paggamot sa mga stroke patients sa loob ng tinatawag na golden hour.
1: Balita! Balita!
3: Weather update naman tayo ayon sa PAGASA. Dito sa Bicol, posible pa rin isolated thunderstorms at biglang pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol dahil sa easterlies. May babala rin laban sa posibleng flash floods at landslides upang o kapag nagkaroon ng malalakas na thunderstorms. Kaya tuloy-tuloy pa rin po naman ang ating gagawing pag-iingat. Ngunit higit sa lahat, mag-ingat sila sa inyo. Yan ang dapat na nagiging mindset natin. Kung very conscious naman tayo, napapag-ingatin natin ang ating kapwa sa ating mga sarili-sarili. Diba? Mas mapapagaan ang buhay. Dahil tayo'y nag-iingat na hindi natin mapag-iingat ang ating kapwa. O, diba? Ang lalim nun. Pero kapag nanguya-nguya mo na ang ibig sabihin, well, swerte ka. Dahil mapapabilis ang pag-unlad ng iyong pag-iisip. At syempre, kapag maunlad ang ating pag-iisip, mas marami tayong discarding na gagawa. Hindi ba? Try nyo rin. Kahit wala kayong time.
1: Aliwan, tugstugan, kwento, balita.
3: Ano ba nangyayari ngayon sa ating mga balitang politika? Mamaya-maya po yan. Tuloy-tuloy. Alam nyo na yan eh. Kayo pa? Diba updated palagi? Nasa Reels. Nasa TikTok at nasa inyong mga DM, PM. Siyempre, share din naman. Kaya dapat mag-iingat din po naman tayo sa ating mga ninanamnam na mga balibalita dyan sa Reels o mga bagay-bagay na nais ipaabot sa atin. Dahil yung iba dyan, of course, alam na natin, fake news. Naglipa na po yan. Kaya dapat ingat tayo palagi sa mga fake news, ha? At bago tayo mag-share, dapat pagmumuni-munihan ninyong mabuti. Tama ba itong balitang to? Parang wala sa hulog. Pag wala sa hulog ang balita, huwag niyong i-share. Kasi marami kayong nadadamay sa kawalan at maling impormasyon. Responsibilidad po natin na tayo ay magpalaganap lamang ng mga balitang naaayon sa katuturan ng mga pangyayari sa mundo ngayon. Kung walang lohika, itapon. Pag hindi mo naiintindihan, itapon. Kapag masyadong mapanira, itapon. Kaya dapat tayo ay mapanuri sa ating pag-i-scroll. Scroll din kahit wayang toy. Wow! Daily Diet. Kasama pa rin po ang yung lingkod, Tita Pollyanna. And of course, ang ating mga tugtugin ay mahahanap po ninyo sa Pollyanna Baby Channel sa YouTube. Exclusive po ang mga tugtugin dito sa Daily Diet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalondry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
7: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio, 99.7 News FM. Daet.
10: Aliwan! Kwento!
11: Tugstugan!
10: Balita! Balita!
12: Sa oras na alas 6:38, nandito pa rin po tayo sa Daily Daer. Kasama pa rin po ang yung lingkod, Tita Pollyanna. Magkumisyano mag-iunan pero mahamuton in the morning. Kumusta naman po ang sa inyong buhay-buhay ngunyan? Kumusta naman po ang inyong naging magdamag?
13: Maulan? Aray!
12: Biglang umulan, tapos biglang naging halumigmig, tapos ikaw ay pinagpapawisan.
13: Naku po!
12: Ingat-ingat po tayo sa mga pabago-bagong panahon. Dapat tayong nag-a-adjust dahil malay naman ang panahon, ano? Sabi nga nila, in a greater Malu, we should all be conscious and aware of what's happening with the weather. Whether you like it or not, the weather's gonna be a weather. Parang OA naman yan. Ano ang pinakamainit na balita ngayong nasyonal?
10: Balita!
12: Sa larangan po ng politika. Aray ko po. Talaga naman. Nagkakabuhol-buhol na ang mga pangyayari sa ating politics in the Philippines. Impeachment trial ni VP Sara sisimula na sa Senado. Ang pinakamalaking political story ngayon ay ang pormal na pag-convene ng Senado bilang impeachment court laban kay Sara Duterte. Kasama sa mga aligasyon laban sa kanya ang umano'y misuse of public funds, unexplained wealth, at pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos. Malaking political showdown ito dahil ang dating magkaalyado, ang Campo Marcos at Duterte noong 2022 elections, pero ngayon ay lantara na ang bangayan. Wala na silang patumpik-tumpik. Lantara na sila ngayong nagbabangayan. Kapag napatunayang guilty si Sara Duterte, maaari siyang matanggal sa pwesto at ma-disqualify sa 2028 presidential race.
10: Balita!
12: Matindi rin ang tensyon sa Senado dahil kay Bato de la Rosa. Umiinit din ang isyo kay Senador Ronald de la Rosa matapos siyang habulin ng ICC-related arrest efforts kaugnay ng war on drugs noong administrasyong Duterte. Ayon sa mga ulat, nagtago siya sa Senado at nagkaroon pa ng tensyon at putukan sa loob ng Senate complex nitong mga nakaraang araw. Nag-file rin ang Office of the Solicitor General ng argumento sa Korte Suprema para ibasura ang plea ni De La Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto at extradisyon niya sa International Criminal Court.
10: Balita!
12: Maraming nagtatanong, nasaan ang angas mo ba to? You can arrest me! You can arrest me! I do not care! Ayun, ay nagtago. Hala! Bakit ganon? Parang hindi ma mixed signals. Eto siya nagyayabang-yabang tapos ngayon nagtatago-tago. Sana naman humarap na siya para matapos na yung usapan na yan. Ayoko sa sahig! Ayoko sa sahig! Saan mo gusto? Sa kama, gusto ko, ayoko sa sahig. Hoy! At syempre, alam na natin lahat, nagkaroon ng Senate coup at bagong literato. Isa pang malaking development ay ang pagpapatalsik kay dating Senate President Tito Soto at ang pinaka o ang pagkakaluklok kay Alan Peter Cayetano. Bilang bagong Senate President, maraming political observers ang naniniwalang konektado ito sa nalalapit na impeachment trial ni Sara Duterte. May mga senador ding nananawagan na ibalik ang dignidad ng Senado matapos ang kaguluhan nitong mga nakaraang linggo. O nga no, bakit parang gulo-gulo nila? Bakit para sila yung buhok sa baba? Magulo. Di ba pwedeng suklay-suklay naman yan? Suklay!
10: Kwento!
12: Yes, yeah, suklayin po nato ang Senado.
10: Aliwan!
12: Tayo naman nakaantabay lang kung ano po naman ang mga pangyayari dyan. Pero sana naman ay makakita man lang tayo o may mabanaagan tayong katinuan sa kanilang pinagkakabalahan. Dahil kung sila mismo ang mangunguna sa kaguluhan, aba eh, parang ang hirap namang nguyain nun. Patuloy ding lumalakas ang Duterte Aligned Opposition Coalition na tinatawag na Rage Coalition na pinamumunuan ni Sebastian Duterte. Layunin nitong buuin ang oposisyon laban sa Administrasyong Marcos. Ganon din ang charter chains issue. Muling umiinit, nagbabala rin si Sara Duterte tungkol sa posibleng charter change o tsa-tsa dahil ayon sa kanya maaaring gamitin ito para mapahaba ang pananatili sa poder ng Campo Marcos. Itinanggi naman ng administrasyon ang naturang aligasyon.
10: Kwento,
11: tugstugan,
10: liwan, balita.
12: Sa kabuuan, sobrang tensyonado ngayon ang political climate sa Pilipinas, lalo na sa bangayan ng Marcos at Duterte camps. Impeachment proceedings, ICC issues, at paghanda ng mga kampo para sa 2028 elections. Ayan na, carnival time. Aragui, aragui.
14: Paano na lang kami? Wala namang kaming boses sa mga ganyang pangyayari. Bakit kami nadadamay? Lalong tumataas ang presyo ng mga bilihin. Tapos eto sila nangangako na baguhin nila ang buhay namin ilang taon ng ganyan nangyayari. Please lang. Yung iba dyan, ikwento nyo sa pagong. Hoy!

0: a liwan. Tustukan. Kwento. Balita.
1: 8 minutes by you, sumabi ng 7 o'clock in the morning. Daily, daily, daily, daen. Mayo, mayo, mayo, 18, 2020, 2026. Gising na ba kayo? Ay, yung iba? Mulat lang, pero pikit pa rin ang kamalayan. Uy!
0: Balita!
1: Sa balitang international naman, Iran, Israel, US crisis, lalo pang umiinit. Ito pa rin po ang biggest global story ngayon. May bagong reports na may drone incident sa UAE. Tumataas ulit ang oil prices. Pinag-uusapan na ang posibleng military escalation laban sa Iran. Ayon sa Reuters, tumalon ang oil prices matapos ang attack malapit sa UAE nuclear infrastructure habang deadlock pa rin ang ceasefire at negotiations.
0: Balita!
1: Ukraine naglunsad ng massive drone attack sa Russia. Isa ito sa pinaka-breaking development ngayon. Ayon po naman ito sa ABC News at Reuters, daan-daang Ukrainian drones ang pinakawalan laban sa Russia. Kabilang ang Moscow region sa tinamaan, sinasabing ito ang isa sa pinakamalaking drone assaults ngayong 2026. Patuloy din lumalala ang paggamit ng AI-guided at low-cost drones sa modern warfare.
0: Balita!
1: China at US naman nasa gitna ng high-level tensions. Trending ngayon ang diplomatic tensions nina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping matapos ang high-level meetings nitong linggo. May usapin tungkol sa Taiwan, Iran, military balance sa Asia-Pacific at economic rivalry. Gaza at Lebanon conflict, may bagong air strikes. May panibagong Israeli strikes sa southern Lebanon ngayong weekend kahit may ceasefire arrangement. Ito po naman ay ayon sa Al Jazeera, 5 ang naiulat na nasawi. Kasabay nito, nananawagan ang major international media organizations na payagang makapasok ang foreign journalists sa Gaza dahil mahigpit pa rin ang restrictions doon.
0: Balita! Balita!
1: Global economic worries. Patuloy na kinakabahan ang global markets dahil sa oil price surge o patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Posibleng shipping disruption, instability sa Middle East at mataas na borrowing cost sa US at Europe. May warnings din ang investors tungkol sa posibleng panibagong inflation wave.
0: Balita! Kwento!

0: Isang Nepali Sherpa ang muling nagtala ng world record matapos umakyat ang Mount Everest sa 32 beses. Sa Africa naman, patuloy din ang concern ng lumalalang violent extremism at humanitarian crisis sa Sahel region sa Africa. Lumalakas umano ang extremist groups habang humihina ang international security support sa rehiyon.
1: Balita Aliwan Tugstugan
0: Daily Diet. 2 minuto bago sumabi ng alas 7 in the morning. Gising na ba kayo? Hindi, sa totoo lang, ha?

0: 4 minutos makalisa ng alas 7 din pagkaga. Lunes man po giraray. And of course, kapag Lunes, alam na des. Clean Lunes. Kailangan po tayo maging conscious sa kalinisan. Hindi lamang po sa ating mga bakuran, tahanan, pati na rin sa ating kaisipan. At syempre, linisin din po na natin ang ating mga relasyon sa ating mga minamahal sa buhay. Para hayahay! Oh yes! Clean Lunes! Kapag linis, think kalinisan! Sure! No charge! At syempre, dahil Lunes na Lunes, dapat maging aktibo po ang ating mga isipan.
1: Paano nga ba makadiskarte? Mahirap na ang buhay ngayon. Hindi ko na maintindihan kung anong gagawin ko.
0: Hoy! Sa panahon ngayon, mataas na bilihin, hindi siguradong trabaho. Online scams, tensyon sa iba't ibang bansa, at pabago-bagong ekonomiya, mas mahalaga ang practical at survival smart na diskarte sa araw-araw. Hindi man kontrolado nating mga ordinaryong tao ang global crisis, may mga paraan para maging mas matatag ang buhay. Dapat meron tayong praktikal na diskarte sa pang-araw-araw. Unang-una, unahin ang financial stability kaysa porma. Porma? Hindi practical minsan ang heal your inner child. Yung tinatawag na heal your inner child spending kung kapos naman ang budget. Diba? Parang pinapasaya mo lang ang iyong sarili. Pero hindi naman naaayon sa takbo ng iyong budget. Kaya meron tayong mga dapat unahin. Meron tayong mga priorities. Emergency fund, kahit pa unti-unti, dapat meron tayong naiipon sa ganyan. Yung mga emergency fund para sa mga oras de peligro. Kung halimbawa may mga pangyayaring hindi natin inaasahan, meron naman tayong madudukot. Siyempre, unahin din natin ang pagkain at gamot. Dapat healthy ang food. Iwas na tayo sa mga napakamahal, pamahal ng pamahal na mga fast food na hindi naman maayos sa ating kalusugan. Yes. Proven and tested na po yan na yung mga fast food na mga pagkain ay hindi po yan angkop sa katawang lupa. Masyado po yung napakaraming additives. Kailangan po natin ng healthy alternatives. Kailangan sariling diskarte natin sa ating mga sari-sariling kusina. Alright? Marami? Maraming umaangal?
1: Ayaw si Kukasyal.
0: Hello! Unahin po natin ang kalusugan. Siyempre, unahin din po naman natin ang ating mga bayarin kung mayroon man. Kailangan din natin ng backup income. At syempre, kung kakayanin, dapat meron tayong basic insurance. Ganyan po naman pag medyo may katinuan ang ating pamamalakad sa ating buhay. Kanon? Subukan naman nating mag-save ng 50%, 30% o 20% rule para i-adjust naman ayon sa realidad. Huwag din tayong masyadong bumibili ng kung ano-ano online.
2: Parcel! Ay, nasan yung... Sino to?
0: Sabi mo, wala ako.
2: Parcel!
0: Wala akong pambayad. Aray ka. Kaya iwas-iwasan na natin yan. Yung mga add to cart na yan. Saka-saka na yan. Kung hindi naman masyadong importante at kailangan. At halimbawa, meron kayong gustong bilhin, dapat magkaroon muna kayo ng 24-hour rule bago kayo bumili ng hindi naman kailangan. Pag-isipang mabuti muna.
1: Tama ba ito? Mababayaran ko ba ito? Hindi ba ako mahirapan?
0: O, diba? Dapat tinatanong-tanong mo yung sarili. harap-harapin mo ang iyong sarili sa salamin. At kung medyo mali yung sagot mo sa sarili mo, sampalin mo.
1: Aray! Huwag naman ganoy.
0: Don't be violent to self.
1: Don't be violent to self.
0: Well, matuto din po tayo magkaroon ng extra income. Sa panahon ngayon, delikado kasing umasa lang sa isang source ng pera. Kaya meron tayong posibleng mga sideline katulad ng online selling. Usong-uso yun ngayon. Pwede din tayo magkaroon ng digital services. O, diba? Dahil uso din ang mga digital services ngayon. Pwede rin kayo mag-edit ng mga video. Mag-live selling. Mag-freelancing. Pwede kayo mag-moonlight. Kung halimbawa may trabaho kayo, pwede naman kayong humanap ng iba pang trabaho pero naaayon naman sa oras, diba? So, dapat kung meron kang extra time, yun ang iyong ibigay. Kasi kailangan pa rin ang priority kung meron kayo talagang totoong trabaho. Totoong trabaho. Pwede rin kayo mag-tutor. O maghanap-hanap kayo dyan sa inyong mga kapitbahayan. Pwede rin kayo mag-content creation. Marami nang yumayaman dyan. Kaya lang, alam mo yung mga yumayaman sa content creation, nawawala din. Dapat talaga ayusin lang natin ang paghawak ng pera. Kasi sobra-sobra daw ang dating ng pera, sobra-sobra din ang pamimigay. Kaya yun, nauubos din. Kung sa bagay, share the kalipay. Pwede rin tayo mag-alaga ng mga halaman, hayop, na pwede nating ibenta. O, diba? Kung meron naman kayong lugar dyan. Pwede rin kayo magkaroon ng lutong bahay business. Lalo na kung masarap kayo magluto. Maraming kapararaanan. Sipag lang at tiyaga ang kailangan. Paano natin ma... Paano? Para natin malunasan ang kahirapan ng buhay ngayon dahil apektado na tayong lahat. Tayong nananahimik sa isang tabi na damay sa mga pangyayaring internasyonal. Kaya dapat din tayong gumalaw-galaw kahit wala kang time. Pwede rin kayo mag-invest sa skills, ha? Hindi lang sa gadgets. Dahil mas mabilis pong maluma ang mga gadgets kaysa skills. Pwede kayo magkaroon ng mga skills on communication skills. Pwede yung pag-aralan yan, paggamit ng AI tools. Budgeting, yan napakahalaga po yan. Negotiation, digital literacy, public speaking, basic repair skills, cooking, farming, gardening basics. Yan po ang pwede nating pag-aralan para mas lalo namang lumawak ang posibilidad ng ating pagkakitaan sa buhay. Kapag may alam kang skill na kailangan ng tao, mas laban ka sa hirap ng ekonomiya. O, diba? At kung meron kayong mga kilala dyan sa inyong mga looban, sa inyong mga eskinita, sa inyong mga barangay na madiskarte, obserbahan niyo yung mabuti. Pwede mo nyo bang gayahin yan? Pwede bang maging ganyan din kayo kasipan? Why not? Diba? Isa pa rin na sa pwede nating malunasan ang matinding paghihirap sa buhay ay ang pag-iwan sa sobrang utang. Marami pong nalulubog ngayon dahil sa buy now, pay later na yan. Yang mga online lending apps at yung mga credit card misuse. Naku. Kung hindi din naman ninyo kakayanin, huwag nyo nang pasukin. Ganun lang yun. Kaya kung hindi kayang bayaran ng cash soon, pag-isipan nyo nang mabuti. Ang utang na para lang sa luho ay madalas nagiging pangmatagalang stress.

Descarte, descarte, think descarte. Good morning! Diyan po naman sa Dahil Public Market. Kumusta na po ang ating kakaninlane? Wow! May karioka na ba? Aba! Merong sinukmani? Bread pudding? Biko, angko? At kung ano-ano pa? Putong rabag, masarap habang mainit. Go, go, go lang sa ating pang araw-araw na pakikibakas sa buhay. Zumba, zumba din kahit walang time. 15 after 7 o'clock. Dito po sa One Radio 99.7 News FM. E dyan sa inyo nung aras na.

Aliwan, tungstukan, balita, kwento.

0: 5 oras alas 7:20 na po. Oras na para tayo ay magising sa katotohanan na hindi lamang giyera ang problema ngayon. Kasama din po naman dyan ay ang bagyo. Pinapasyalan-pasyalan po tayo palagi ng bagyo. Ay, nandyan din ang brownout. Ako! Mabuti nga ngayon at medyo naka-get over na. Kaya wala na yung mga manakanakang pagbabrownout. Or actually, it's technically blackout. The political correct term is blackout, not brownout. So we have two problems too. Bagyo, blackout. Ay nako, uso din po ang cybercrime. Nandyan din ang fake news. At nandyan ang identity theft. Kung saan ay ninakaw-nakaw ang ating katauhan, no? Yung ating mga detalye at ginagamit sa katiwalian. Yan po naman ay malaki ding problema sa ating panahon ngayon. Dapat mayroon tayong mga basic preparedness dyan, ha? Huwag po kayong mawalan ng flashlight at power bank. Kailangan din po nating meron tayong naka-imbak na emergency contacts. Kailangan natin ng extra na tubig. Dapat meron tayong imbakan at mga canned goods. At syempre, yung ating mga IDs, dapat meron po tayong mga extra copies niyan kung sakasakali man. Kailangan din naman ay secured na secured ang ating mga passwords sa ating po namang mga accounts. At kailangan din nating magkaroon ng two-factor authentication. Yan po naman ay mga mahalagang papapaalala dahil minsan napansinin nyo, kung nasa sitwasyon na kayo, sasabihin nyo, son, bakit hindi ko ginawa? Na-lockout ako sa account ko. Wala akong two-factor authentication. O, alamin nyo po kung paano kayo magkaroon ng two-factor authentication para hindi po kayo mahirapan at saka yung inyong mga passwords ay dapat secure na secure po yan para hindi po naman yan or basta-bastang mahahack ang inyong mga account. Kasama po yan naman sa mga problemang dinaranas ng modernong sangkatauhan ngayon. Isa rin sa mga mahalagang bagay ay dapat piliin natin ang tamang impormasyon. Sa panahon po ng social media, marami pong panic at misinformation. Kaya naman, ugaliin po nating mag-fact check. Dapat i-check natin yan paulit-ulit. Hanap tayo ng hanap ng katotohanan dyan sa mga nababasa natin. At isa pa, dapat magiging dudera ka. Dudera? Oo, kailangan talaga pagdududahan mong lahat. Huwag tayong agad-agad na maniwala sa mga tinatawag na viral post. Dapat pagdudahan mo yan. Kailangan talagang mahanap mo ang pinaka-truth to the matter. Lalong-lalo na kung it's too incredible to be true, eh dapat magduda kayo, diba? Yung iba kasi ay biglang naniniwala, isi-share agad. Ayun, yung iba, napapahamak dyan sa kasi-share. Limitahan din natin ang masyadong pag-i-scrolling. Huwag masyadong i-scroll ng i-scroll. Piliin din po naman natin ang mga reliable news sources. Ang sobrang takot minsan mas nakakapagod kaysa mismong problema. Kasi syempre, kababasa mo ng mga fake news. Diba? May iba nga, sabi nila, alam mo, pagod na ako. Bakit? Eh kasi, na-addict ako sa fake news. Paano? Eh kasi yung ibang mga fake news, eh parang okay naman sa akin. Parang swak na swak sa mga paniniwala ko sa buhay. Hoy! Ingat-ingat lamang po tayo sa ating mga binabasa at i-share sa social media. Ito pa'y paulit-ulit nating ipapaalala dahil yung iba, malilimutin. Siyempre, sa hirap din ng buhay ngayon, palakasin po natin ang ating relasyon at mga koneksyon. Malaking asset po ang maayos na samahan sa ating pamilya, mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, at syempre sa ating professional network. Minsan trabaho, tulong o oportunidad ay nanggagaling sa magandang relasyon sa tao. Alalahanin po ninyo yan. Kaya dapat alagaan nyo lahat ang inyong mga karelasyon. Not romantic relationship, huh? But syempre, you should also take care of your romantic relationship. Pero mas alagaan po natin ngayon ang ating relasyon sa ating pamilya, mga kapitbahay, mga kaibigan, at syempre sa ating professional network, sa ating trabaho. Ganun lang po kasimple yon. Maayos na pakikitungo para naman sa ano't anumang pangyayari ay handa silang tayo po naman ay damayan. Napakasimple lang naman. Tatakbonin ang panahon ngayon. Kailangan nating alagaan ang ating katawan at isip. Napansin nyo naman, kapag bagsak ang ating health o ating kalusugan, mas mahirap kumita at mag-isip ng maayos. Kaya dapat meron tayong basic habits katulad ng sapat na tulog, sapat na tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Simpleng ehersisyo, paglalakad, pwedeng-pwede na yan. At syempre, dapat kung meron kayong bisyo, bawasan na yan. Kung hindi man bawasan, tanggalin na yan. Kakayosi, nakakahina pa ng baga. Aba, maraming ganyan. Naku, yung mga iba dyan, naku, kung sa bagay sabi nila, eh kasi nai-stress kami, nakakaalis ng stress yung paninigarilyo. Oh, nakakaalis ng stress ngayon, pero ikaw ay magkakaroon ng TB sa darating na oras. O di kaya yung OPD na tinatawag. O di kaya sakit sa baga. Diba? Mangungutang ka ng sigarilyo sa tindahan. Aray ko ah. Tsaka marami din mga nakakapansin ngayon, maraming mga batang inuutusang bumili ng sigarilyo. Huwag po natin gawing ugali ang utusan ng mga bata na bumili ng sigarilyo dahil parang tinuturoan ninyo sila ring manigarilyo. Yung iba dyan kasi hihit-hitin nila yung sigarilyong binili nila. Ano kayang lasa nito? Si tatay kasi ang hilig-hilig manigarilyo, di ba? Huwag nyo na ikalat yan ganyan. Ako'y nalulugmok sa mga ganyang pangyayari. And of course, isa ding napaka-healthy na alternative ay magpahinga tayo sa social media. At least one day or two days ay huwag kayong mag-kalikot dyan sa inyong mga social media. Yung iba kasi masyadong addict na. Ako at least two days, nagpapahinga ako sa social media. Medyo okay naman ang epekto sa akin. Yung hindi ako atat kung anong nangyayari sa buhay ng mga friends ko.
1: Para muna.
0: Hindi naman kailangan maging perfect.
1: Muna tayo.
2: Usap 1. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali.
0: Nadulas, nauna siyang pumasok. Mamaya ka pa. Alas natin, alas 7:29. Dito pa na yung point sa Daily Diet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: One Radio, 99.7 News FM. Diet.
3: Hola, hola, hola, hola. Napasweet naman ako ngayon. I'm sure naman kasi gising na kayong lahat. Kaya hindi ko na kayo kailangan pang bulabugin. 7:38 na pang oras natin dito sa One Radio. Sa Daily Diet. Anong pinag-chichika-chikahan natin ngayon? Paano tayo makadiskarte? At medyo makatipid tayo sa ating mga pang-araw-araw na gastusin. Yan po naman ang mas mahalaga ngayon. Dapat katukin natin ang ating mga damdamin at ang ating mga isipan. Ano nga ba ang pwede nating gawin? Huwag tayong aangi-angi.
4: What?
3: Dapat po pinaplano natin ang ating ulam bago tayo namamalengke. O diba? Dati kasi, siguro, bili na lang ng bili. Hindi na tayo nag-iisip. Isa kasi sa pinakamalaking dahilan ng is overspending ay yung bili muna bago plano. Hindi naman dapat siguro yun. Dapat magbago na tayo ng isipan. Mas tipid pag meron tayong weekly meal plan. At syempre, mas tipid kung alam natin ang ating lulutuin. Mas tipid din kung eksakto lang ang bibilhin. Katulad ng palagi nating sinasabi, dito po naman sa ating palatin tuna, pwedeng pag Lunes, ginisang-gisang gulay. Pag Martes, pwedeng adobo. Pag Miyerkules, sabaw-sabaw naman. Pag Thursday, sige magtorta tayo. Pag Friday, noodles at gulay. O diba? Kaya dapat kasi talaga pinaplano-plano natin yung ating mga niluluto-luto. Kaya natatansya natin ang ating mga kakailanganin na mga ingredients. Mas iwas kasi ang tapon at yung tinatawag nating impulsive buying, yung bumili ka lang kasi ay sariwa, binili mo, hindi mo naman pala pinlanong lutuin. Ayan, nabubulok na lang. Sayang din yun. Kahit sabihin natin 10, 20, 30 pesos, malaking halaga po yan pag pinagsama-sama. Mamili din tayo sa tamang oras, ha? Alam nyo ba? O, alam nyo man naman ito. Kaya lang minsan, siguro hindi nyo na naiisip, mas mura bumili sa palengke sa bandang hapon. Meron ding yung tinatawag nating closing time discounts. Pag magsasara na sila, medyo mababa ng presyo niyan. Ubusan na, suki, ubusan na. O, di ba? Tsaka meron tayong mga gulay in season. Mas mura po ang mga gulay na napapanahon. At sa panahon din na maraming huling mga isda, mas mura po yan. Mas marami kasing supply, mas nagmumura yan para ubus-ubusan na yan. Dito po sa atin sa Bicol at maraming probinsya, malaking tipid kapag direkta sa palengke, hindi sa convenience store, at hindi puro delivery app. Tayo mismo para naman makapag-exercise. Pwede rin tayo sa mga stretch meals. Sekreto din po yan para tayo ay makatipid. Ito yung mga ulam na nakakabusog. Pwedeng dumami. Pwedeng initin uli. Diba yung pangat? Anong ulam mo ngayon? Pangat! Pangat? Oo, pangatlong init na ito. O, diba? Uso po yan. Nakakatipid po tayo niyan. Katulad na diba ng munggo, ginisang gulay, sopas, tinola, adobo, menudo, pansit, lugaw, tortang gulay. Nakakatipid po tayo dyan.

maulan-ulan. Silang bahagi dito sa Diet ngayong araw na ito. Kaya enjoyin nyo yung konting pamamahinga nyo sa pagpapapawis. Kapag kasi may sabaw o gulay, mas maraming servings yan. Kaya naman...

Umiwas na rin po tayo sa mga soft drinks at mahal na snacks. Minsan, mas mahal pa yung mga milk tea na yan, mga chips na yan, mga fast food na yan, mga iced coffee na yan, kaysa totoong pagkain. Hindi pa nakakabigay sa atin ng tamang kalusugan. Kaya mas malaking tipid po kung tubig na lang. O di kaya naman homemade coffee, di ba? Ikaw na lang dyan magtimpla-timpla ng kape mo. At syempre, mas masarap pa rin ang saging kamote at mais. Pwedeng-pwede rin ang nilagang itlog. Kaya bakit pa kayo magfa-fast food? Iwas na po tayo sa mga fast food chains na yan. Wala po yung naidudulot sa atin ng maayos. Nakakaubis po yan. Kaya napansin nyo yung mga anak nyo na sobrang pinapakain nyo ng mga fast food. Iba ang katabaan nila. Hindi healthy na katabaan yan. At saka pag sobrang mataba yung ubis, hindi rin po healthy yan. Marami pong mga iba't ibang sakit na pwedeng sumibol kapag ang isang bata ay masyadong mataba. Cute nga, kaya lang hindi naman healthy. Kaya please lang ha, iwas na tayo sa mga fast foods. Gawin nating adhikain na magsara na yung mga fast foods na yan para bumalik na sa katinuan ang eating habits ng ating sambayanan. Oh yeah!

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
5: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM. Daet.
7: Narito na si Tita Poliana.
0: Tugstukan! Aliwan! Kwento!
8: Ayayayay! Parang inabot na naman tayo ng oras ng pamamaalam. Marami pa naman sana akong ichichika sa inyo tungkol sa tamang pagdiskarte para makakatibid tayo sa buhay kahit papaano. Makakatulong po ang mga tips na ito. Sa iba kasi alam na nila, kaya lang kailangan silang paalalahanan pa. Kaya nandito ang inyong Tita Poyana na medyo gurang na pero may harang pa. Para kayo po ay gabayan sa umaga. Meron tayong mga balibalita at syempre mga walang kakwenta-kwentang mga tips. Walang kakwenta-kwenta. Pero syempre kailangan kung meron tayong napupulot na mga bagay-bagay, pwede naman nating i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana po naman ay naging maayos ang iyong pagising. Maulan-ulan po ngayon, kaya ingat-ingat po tayo sa mga natutulog na lumot sa ating mga collier. At syempre naman po, huwag nating kalimutan, kumain tayo ng maayos, ha? Dapat may gulay. Meron tayong protein, ha? At syempre maraming tubig. Kailangan po natin maging malusog sa mga ganitong panahon ng pakikibakan natin sa mga pangyayaring mundyal. Mundyal? Muli po tayo mag-uulaya o mamayang gabi, alas 6 hanggang alas 9. Pasweet naman ako doon. Sa The Tita Poliana Show, 6 till 9 o'clock. At napapakinggan din po naman yan sa One Radio sa Tabaco. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak sa Tabaco, pwede po ninyo silang batiin sa The Tita Poliana Show. Kano, eh? Tuloy-tuloy lang po ang buhay. Keep on smiling. Sa gitna ng mga adversities. Adversities in life. Enjoy the rest of your day. Dito po naman sa One Radio with premium music and beyond every day. Good morning, Daily Daet.

tayong pahabol na tips. Eto, iso, napakasimple lang. Huwag tayong mag-grocery kung gutom. Totoong-totoo po yan. Na-try nyo na yan, diba? Kapag gutom kasi, mas impulsive. Parang mas gusto, mas marami kang gustong bilhin. Mas marami kang cravings. Ay, gusto ko nun. Ay, gusto ko nito. Ay, gusto ko palang kumain ng ganito. At syempre, marami kayong mga unnecessary o hindi naman mahalagang mga items na napupulot. Kaya never, ever, ever grocery kapag kayo po ay gutom. Mas maganda kung busog kayo eh. Magiging mas mapanuri kayo. Ay, hindi ko naman kailangan yun. Oh, diba? At syempre, ito pa rin po yung magic word para naman natin ma-survive ang mga pangyayari ngayon ay maging practical lang. Diba? Kung hindi naman naaayon sa mga pangyayari, wag na. Maging practical na po tayo. At makikita nyo, maipamamana nyo yan sa inyong mga anak. Ang pagiging practical. Maraming ganyan, di ba? Ay, iba kasi parang,